0: Guru Balla Zarakal Pelika Bani Sugdiya. Salam alaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam.
1: Salam. Salam.
0: Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam.
1: Salam.
0: Raval zali kalu kona pakhwa ba zamana ki dikal kade. Ya khuda ya paka saalo sha da mulyanu kali na sarajikam deke na no da horo ha.

acana dagana khono do dagana khono do da chikimi kana da soki kana che dagana khono wa parin mazigar me chala wali wa chikima gana wa acha parin da dagana kana acha dagana war sura wuro da khondina mazi zo no khule a gene singer sahil jan wali wa mahbub e man stadia wa darbo wa jodo sabar wazira bilkul athan aur to kya athani sa gana mar thawla gawala